Uliza bigambo bino. Katunga mmenalu ne bigambo bino. Nesokola kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesongala kitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide. Osanide. Sibiriza amasogo. Olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu kya osaanidde Yesu.